Edure bi ni oya magic pa na simple na de 360 capsules ni yada ye no ma waste pains si so ye hen ye ona adini na we ye fi o kama pa mi odi se bi a etum kogo mu pa na anwen wo set na wodi yes e urade ntisi si ye be da benda and pay me the solution na ba Dawood 360 capsules na no me pe wusi si na oya oyo ni na ma mi mo je no be di afu se na kama afi won sa na won na na ye titi ni na ara na so na pay ekoto 360 capsules ni bi a ofi Dawood herbal na oba boma mo je na di afu se na kama ema pressure bi ala oda won na na si ana pressure wa ba da won sem ema mo je ni ntumi di afu se ni na oba ye kama bibi abe fi wo ma wo so ho atopa afi ointment ni yada ye di tutu wa na yadi yado ni me kada yadi yado dia honestly.